0: la carali kwa Jesús li chukapeh li nakapap li shkangel li Jesús tishkot rib chiku chan putruan mare chanko mkula inta shin kyo krean li kwa Jesús kyo krean na kwa nak tingkut kwip chiru chan arant kutong nak nikin shira arant tat kutong nak li Jesús nakara chinum takanak. Kokana kani kaling ko asla li ati na ining ko nalik ding dang ko asla sa George manak akskat di chang anaw ko ruku tangkin na Miyerkules tanin ko asla. Kuin la oh angel chan chan ko rak la Felipe. Ang sakal kisra li Jesus la Felipe. Kuin trahin ka asra in karashrush manong kil chishkunin li sach bacholeh kishmanu ar reheb di tenamit. Mukosh kitasin tarah, makarash jalal, marikarah kuis je, cencan nak kula onah kuan, jokosh je pala banan, makash pa bangkili rati li Jesus kapan. Mukun nak kapap, tak kuit kal jarah nak kapap. Kal khalarah li kajuam, akhrao nelorah, nakarayap lah cishkonil, makarah nakasikro li nakarah. Abanan mukoko kanta. Dihungkung ka na kwan tsil sa listyuam. Kahut nak li Jesus kishtier bisalom na kwitsityan nak nakinikinera na kipap itikwap eh tingkut kwitsyero. Kutrip chako li Jesus kwitsakal koko kachol chik angelak. Kwitsakal arang kwa li katyuam hos kami. Kuitakal ng kapanuli ng katye, pas manapin kakakwityo, koste pales kas kitin pa bangko kakanapak ni kalag, pero eku aklakat china, akyo kachik sa china kalagat. Mas ko lagwatin, koket ko trip li Jesus chakuan ma hoke. Dok choka cha atinak chrish sa tini kawa Diyos choka cholok mangkit sa kas jalalil na koslok ili katyuam pero sa akong pat kalan chiklik arutyo kach panungkit matkotrip li kagwa chakuk manak magkukoko talikachol chispa bangkil chisra balik wa Jesus kawut na kinkano koruk irtesink kamas diyakon li kumakabil kaya dyan chako li kumon sa lichol bang abanan dyan kawut na kinka na nakapano na nagkikosla. Diyan kebil kalidon na sa inak to kirtesin ka ba nan kolak Felipe parkistaw lilik ano ay kinkistaw li kirtesin ikin li Jesus sa shkabali santil musikir haas che okre machacho reche tihok lak Felipe ka kakwirikin Shmuel na kikirag wili Kristiyan. Makhichireko na kapanulok, ha? Yakakwirik inakushpanak na shpa di Jesus, hukanak na manuk ila sashpach ulek, sashkabali Jesus mako sashkabata riban. Sashkabali santil muskek mako sashkabata. Halit katawiru. Lao marin na katya, ah, shikirali kumon sa inkabali, marichan ko, ayo saan, mabar na chal. Linakirtasin, kakwili Jesus, linatingkan kakwili santin musiki. Waka nakakya kacho sa likapapa, lais lahat angel, linikis kangel lak, linikis kolopang, inkarah kakwi, so malike, tsuna, joko, kustyebal, ahel ru, listyu aminkil, ulis panungkil. Kilak likatyuam, kakakalik, kakwi, kakwi, kakulik, pas, kasikak li Jesus. Kuit kaktot sa kong sa lichabil na kheho si Diyachom na Jesus pas kakanapakli shpanong kili parkwalin na kabano. Antiyos kakwin kuya shpakli kwati na kakanap shkakrishonan li kwa Jose sa shpenda sa shkaprakali li radio.
1: Antiyos ay di li yoka chistiyabar li chitya uwana klao na kanin kobre si kibirikin li na kabano ah maani china ulak chikuwet ya pero abanan mo kuwanta li shtyalalil. Listyalalil pues kama Diyosya iskot balik angel. Di Shabanu kama nakiri atin maje.

0: Ana, nimbantyo si saksaku naksinak amcak sa isbehen haro si Chotain. Hingka ta sakla at makain rakarin. Takobetal kwita na sakla kwe laku 50 ningkil. Hingka sakskwe kachak hokehal hochinal limay lira sakul sakwe kachak naksulintanek sa ro si Chot. Bantyo sakrel kaakaw tohchin na chuncho kat chikwilbal. Makasak karo tintoh kwe akwe, hokeyal kochinali siya mayaha kuchaka akwe. Pantyo siya na, kuling rahong sa lakwan, likatyukwa siya soptesin ka akwe sa lakutangkil.
1: Lakep, ready po mais, kutangkilip linapek sa chishkunil liru chichocha.
2: Estás escuchando Utancaj
3: 106.9 FM.